exercises korla dishe khazar daning ambo diring ir deluxe program po thama thon riyang mayo dyan tar de mo suri duk tok inshallah nat med musna yong mai bi program pyan yan ta na yang tu ge de man po nga chang sa ga izin che de bo se ju khoda nar sahmani fagre

korche reni bag bag hi sanitation imina yani safai imina ga bag ni anu ngata chuli kushu chat na ga chuk stag jik chi gen tes get pat na ade bag ni anu de malsan ngata saf sutra lu chas mana chasa in chuk che zer banan di orche tin nal jongs de bag ni anu ngata stap sut khani spot sut khani yot khani ngati de chuli kushu ni ka chom chik ngata string na nadyong na di safai matches bistroli ka ta yong se indre chen chane ngin kan kun ta go yutun doctor saiban kun ngati scientist ne zer bi mutabik ga mal sa chika yara ng distrin yong mathong na ade khar khori baug ne face sam chuli ne kushi yut bi de chuli ne kushi stan ne ngati safai ja chas mun sa sain chuk dare ngata thong ma chin ki stoni wax pe an kus bi la cham chik di chuli kushi ne kana butkhani loman ngates thuma thwa zduma zdua chuli kushi